0: Sire nezon sega keta. Sire tene ke sekre cha khani a zume aunte. Ne khani uli khani on ko tse telende tani ra yukru sha. Dere ni tse kong chu ka unte. Yeri tse kong tsa tini sa tare tene. Hinye sini se vere go tse. Yeri tse kong ka tini sa tare. Tungwa e tsen ta e kune no kha e go tse ka tini. Sakuli tse kong mira ke dila. E kune e tse kha e go tse sin sa ke tini. E khani sini sa tare. Ka sa tare.
1: Thank you.